0: Mantok papelot ay kamanghot kahampit kadat it kinayonando. Ramutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dit o kaban gudaw panamapag jam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo tulo onam siyam apat aso tulo aso walwalo tulo onam siyam apat aso tulo.
1: Iyako i-dohim gabin mantag kampung Rampon Tambunan. Pakinangaw ko na na baras na kasalimbahan. Baras dusun. FPM kaninga. Buhoy aramay. Buhoy.

0: FM Karangahan Maya Frekuensi Siam Noho Pedem Apa Titik Turu Megahertz.
1: Ito ko na pangat ki guda kapi ang magidong waib di Tabagal matan ko waib Domis magidong anong gisang walong kalas na daw na pangat Tabagal na nga ilo magtong lagi ado kaparagatan dat sa sawulon may dat adang alidasantinan nga atabangan nakailo ko magidong waib di adalan kagubo nga awdagi asadong to ilo bilag kawit dat awanita ko waib kumamarumbak dat kalidasan lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan sunduk po waig to matdapo ngatadal kalidasan takaw na kikuda dagit adang at panginginom

Makinangaw ka sa limbahan Boras Luzon, id Kaningaw FM. Bakura daw makinangaw ka sa limbahan Boras Luzon, Kaningaw FM. Haro ababayan mo karingaw. Tadaw kayo sa gisam tadaw kalimo. Katimbun dat jam ka siyam, gisam jam ka panamisa ka suwapan. Kuhay aramay ba?

And kalau kau pergi sining man tadi Nech Fernando Longon Nom Longon Barati jam ke hopa du walu Minita ke Sabon ke Pasuk aku mari kau itu kakak lipe rongo di ti radio Malaysia Keninga FM Hina kau kena peti pu baina Mata kau pai lantai pinai kau Sekira dah sudah komentar hiti da watas Keninga Auna pak kanduh frekuensi kau yang nanti kau yuk Kakal kau bila makin odahai maya dua karalano Kau bisa napa ngamak di kau download di ti aplikasi RTM Klik di telefon pewita biti kau yuk Teka kau medua bila kau makin odahai Dahai maya online mana pada kau ihumo ke radio.rtm.gov.my makin ngono peti radio Keninga FM nga ihuman di kau isiri ba radio tempatan ihuman di kau Keninga FM tak dasan di kau homo kinongo kono gidahai anu ita ponsel nga waro pirumutan internet di kau etina wasanangan sekira da nako buruk reti teknologi toko ke Megala pa di gulu kita pinai. Sekira di kosoro ko pa di gulu na po di line na po. Aisa pa ko mo yun di ti technology. Aisa pa ko mo yun di ti radio online. Makinang ngoto ko na po radio nga. Masi ti mo maguno radio ni Tagayo dik ya. Tikid walay nga waray radio Tagayo. Karong o na gina radio. Ere po nga. Aw ela nung korekat ka amoy frequency kaya aw napad di korekat mo ho pingkurona di nga megal di kalalangan kaya sekira da asaro tako timpo di lain makinang nga napad radio nga ade pumagihom kaya nandit ka ano da frequency mga ay nagihil sawat kago may pagihom da frequency gisa may kano kaya isa di kasaro pa timpo di rito pinay umilo man di ka isposo suyo pingkura ko pasin di lain sera di timpo di tumamaguno tako pa yung radio ko piyo di isaya ditara po kagampi da radio bena, gisam da bena. Aromadi kita pinay, may galita jarang ako na di, kwa kita waratulun di kakal po penggampi radio kopiya di. To bena na pwede nga mamaguna to ko na di, telepon to, madge. Telepon to, madunga amila ko to ko na di, makinang da radio. Telepon to, madunga amila to ko na di, mintang da TV kya. Tu harate ko mayan di ti aplikasi RTM Click. Saya ko omilo makin ngoda radio omilo nagi mintong di ti ababayan teko ko kaslimbahan TV RTM id RTM Click. Kiti na kasanangan ko buruan do teknologi to ko bay na kya. Pay ko robot abinay kakal to ko pay ababayan magkaringaw. Saya ko magkaringaw omilo ko nagi papatada pason. Omiti pason ponsiko mantadi amankan kampung Baginda. Sanang kasabon tabi Malaysia madani kumadike DJ Sumandak kasyo kopi sanangan ku Maraja Hila Konti mamasa na ku nagi kopi sanangan kesaben tada ko iso ku mata isanan mo kikinangaw Megaldi Abu Bakar Baba Ironi Sawo I Evelyn I Akisin ni Mitigada I Johan Radin Olivia Elvia Samay Paran Tokoy Suway na digya hay Suway na digya pumaret diaman kan kya Olivia Sungay Paran ka nagigya Elvia Samay Paran ituntul na lapakom kumadi Monica ku sayang to alansan na ceria kya kadiaman kan kumadi DJ duka DJ aratimpo kupi-kupi kya kasalam rindu kya DJ kahom ponsiko na kumadi kaman kan Omiti sumu suhu teman tadi Isa Gati Tokudu Dennis Tokudu Kudu Kau bisa nangan kesabon DJ Lisa ka. DJ di Tosuaw Kasesari Pepolombus Pasan Kumad mau kikinongo keningo FM ku hoya ramai bo Lelegatan mimbol letok hilak ya DJ Lisa senyum dulu ka hoi Dine Dennis Tokudu Kudu Sarayo pisuk-pisuk mituang tinu lumasu Nupunong hiti DJ ka Sagit na kaningaw mamasa na ko kumatayin sa nantambalit magkikinangaw kaningaw FM. Lalagatan ta ko managuang karaja ano na po taguang ang tadabay na. May ang pangingis ko siyap nagi minay pumutong ti ponsiko DJ Bike. Ponsiko nagi kumari kay Dennis. Nasi po to nakasampat ko mamutong kyo kita ko nga mituwang na matihititik kaningaw ay. Isa hindi ako kasampat na mamutongam. Korayan pa di iri pa di kala kyo. Akawas-kawas na di gagatang na gataham. Iri pa di ka nagila ko ngayon tawan sa manod rumasam sa manod magadaw kya. Ngapain ko ro po. Kakal na tatumbayan to ko wara tataba to ko kya. Bam to pinay ko. Jam ko hopad-hopadam 3 minit ka saban ka na po. Tumilombus to ko mamalihis ginawo. Mia pastiring mata di ready badang. Oh ilin. Isa di kingaran ilin hiti. Panarik ko na kya.

0: Uy, oh, di ba yan? May ako pahila. Masa ako pahila.
1: Eh!
0: Uy!
1: Ay! No, di man itin sa dapan, naikle.
0: Jirin, mga yako pa sa bawang.
1: Ato, kay ingaman ako, wagi wala ito, masuka iti bawang ay.
0: Ay, waro ba nga? Tamadaan ko na may pa sa bawang. O, sanang magyat sa dapan may pa sa bawang?
1: Mila nagid at masuy bawang ay sasala. Nga, intan bagya. May bagya dit. Aw, po sumadap asadap. Nagyati, pukulan ng labi, ina.
0: Irin, nagidat pa sanang may pa sa dapan.
1: Pinka, kabara sa malahing lahing. Sa sadapan na pa nga, milang may pimpanaw. Lalabi pa kopya iti bawang. Papasal nga. Agumo at kanta kandita ko piya sa nang kumaysa na pa nga sigarin arikatan ka dulumpadang nga ay sa tulong ka kita. Kaduwa na pa nga otuwangan kam ay sa tulong ka kita. Karuba ka na dit kawayan dit taasin mo ng palis ay sa ko kita muti.
0: Iho na kiyo. Muli ako panating nga. Patado ako dah muli.
1: Baham ka na na. Patado ka muli.
0: Ay, bah, kana.
2: W Eti ay watid ngarandid ang milot ku olingan. Hai, yoku i Felix Don. Kano makinongong ko sa limbahan Boros Dusun, Koningaw FM. Aramay mo ti sinding tongorongaw. Kihoy, aramay ba?
0: Apo si ko kumari ko ito pinay ko ngawi di kakal perong auditi Radio Malaysia Keninga FM. Kakal tako po hiti dako selimbahan Boros Dusun. Miang pay dago di cek le. Mga baru ti ko yugi som jam ko ho padam duo tanga dao diti. Omo kada di kelihwai ki ito pinay jam ko padam miso ko sabun mega lekasasari makinaw toko dot kabar Keninga FM. Om tadao diti tadao ko iso jam ko padam miso tolu na hapad minit ko sabun makinaw toko diti ababayan min singiloh karatiti min singilo Boros Dusun. Ko Boros nagi karatiti ababayan min singilo kita pinay harati sa Boros di netigari iti kuyok beti nung di bagian Malayo iti tepinay haran nuhot ku hilad Facebook Keningaw FM haran nagi sisimbar mantadit ay songulun tepinay ke itadius kasyo nga ay iti na po kuyok na pedahay nga irarapaon sumuni hilagoton pasamayan da borotoy lang kangob pinarasakan katuhoy. Ngailan na ba kuyok kya nga ako dimake lo dan nung dengaran da Malayo lo. Ngaharan lagi kasiyo kat sisimbar di Tadius iti na po iti kuyok na peti nga tumanod na peti Dewan Bahasa dan Pustaka dahoy sinuryok kapisik ya iti na po Malayo tinga lembak te kesegumbar urat ka tapat iri tepinay isay di koilo manata warong aranda suway da Malayo tik ya iti kuyok te ke Malayo na peti nga lembak te kesegumbar urat ka ti. Teko hilo na po pogun suway. Hilo pogun suway waran nagi ko baras da siri gajah teko tombok katik ya. Nga iti na po panang da Malaysia. Iti na po pogun toko nga iti na mga limba teko segumbar urat. Atapot ko amu ay say dit haro ko hilo dat baras suway. Kurakam Malayo iti kuyo nga amila nagi mandi kayo po gilango. Kuman mo kikinangaw ngawi. Manta ko da magkeringaw kya tapi nai. Kuyo kya mandararapaon na. Abah macam kau petelu na padam turu minit ke saban posiko ki aku madi tadi sempun siko nagi di Maria Johan warna posisi barada kayu no kopi boros de Malayu loku yo nga ma anda padi kayu potodo maya di ti WhatsApp Keninga FM id kusugi sesiam 58 siam 6868 tega milan nagi madi kayu simbar hilad bagian da komen iti Facebook Keninga FM hebat syoknya harap timpu tapi nai sekirat megeringau ko warna posusuyan di kayu tega warna pos sundai tega sudawil di kayu ngau no kan teka bagal timpu menundai tebai nak ya arana posusuyan tega waro tasudawil di kayu mana pa di kayu pasurato maya di ti WhatsApp di kayu maya di ti Facebook Keningaw FM damati di kanaw po tumilang pustaka mamalihis ginawa sinimata di Elizabeth Ayun langat ko apa.

0: Malaysia Tinggal FM, Selimbahan Gorong Susun.
1: Ya, kami senang andat ke sahabat pembinaan ko. Kopi rungau kau agumaya di tiga selimbahan boros dusun ko. Ya, ramai, bo.
2: Ben-ben na megal kasarer kata jam ko siyam, mapad minit ka sahabat. Kalau mesti tiruputan ko ngayong ayatawan, mga takatera o bay na.
1: Baka na tumilambus mong malihis ginawa ka sahabat na bay na. Makinaw sini manta di siarah amburus, pinirubaan, pitang kiadan, etina Radio Malaysia, Keninga FM, hebat syoknya.

Mindanao FM. Kalida santinan iso it aiso kagatang. Kasasarid tumanod kawawayan kapusiyan dit alidas, umberdoa na gida. Datkanut kasanangan kalidasan natinan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sami'i. Allahumma afini fi basori. La ilaha illa anta. Ya Allah, pasanangan na otinanku. Makiano akud, pasanangan na at talingakud makinangaw. Pasanangan na at matakud mangintom. Tuingga minamangon, suway ka ika.

0: Wakinongo ko selimbahan Boros Dusun Keningau FM. Tadau ko iso min singilo Boros Dusun. Tadau kedua ko sorau ko penangku. Tadau ko tolu son dukut. Tadau ke apat kapsul minggu baino. Tadau ko limo sifoni rohani. Tadau ko enam anoh mimpanau. Tadau minggu mikutup kudo. Kuhoi aramai bo.
1: Mantok papelo tay kamanghot kahampit kadat it kinayonando rumutolongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dit o kaban duwada pa naman pagjam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo tolu onam siam apat aso walwalo tolu onam siam apat aso tolu.
0: Jam ko hobada miso apa ta padam siam ini takasabon pon siko kumadi ko yung oi tai sana di mina kinongo di tiko selimbahan boros dusun manta pada jam ko siam do kasabon gi sam de bai na timawi awi no di timpu toko kya pai goropo ta pinai ko ngawi kada di kelikuai ambo harati kempen manolo de raha di pohoroon ko timpu de tadau suap ko padam lima tulan ko siam om nagi ko padam enam tulan ko siam it pipiro ko yonon kampai no do tadau suap na bang pohoroon itapak tamusuk do jam ke walu tolu na hapad minit tako saban gisom jam ke hapadam dua tolu na hapad minit tangadaw. Mantak na pada ko hapada mo nam tulan ko siyam iti na pang apohoroon ko yun nandit kumo iso na po pohoron id padang kampung rancangan pamalan keningaw do jam ke walu talo na hapad minit ko sabon gisom jam ke hapadam duwa talo na hapad minit tangadaw misa pakago ko yun nun itabung darah aras dua walay pengubatan keningaw hospital keningaw iti naging nga pohoroon do jam ke walu talo na hapad minit ko sabon gisom jam ke hapadam duwa talo na hapad minit tangadaw. Ilana kita pinai ko ngawi pipiro ko yonon di teman di lapohoro o iti kempen menolo doraha montok no diri tapi pinai ko ngawi kumadi ko yu di lidas teke dit momonu da syarat ada menolo doraha rikot kono montok menguhub di lo dit momor luh kopio doraha timpu da baino kadalihuai ke timpun tadau suap gisam ko pada menam tulan ko siam. Ilana sa ko pailaan kita pinai di minangku po gilang o kumadi ko yu omalan sanakanu ngawi da ko pailaan om nogi kapasaraha. Mau tapi nai hiti padikan tegi somiti ko selimbahan boros dusun data dau diti sio sekira daharo boros kudi nakasala sio sekira daharo pason di anok lembus sio nagi sekira duaro boros di aku pia no kontok id ginawa di koyu makian pun aku kuma di koyu ngeta insanan baik ropa kada di koyu lihuai kakal tumi lembus makin awa radio keringa FM tu semua wali tamalut pakaraja montok ko selimbahan boros murut pagaya mantakau monsoy selina telu jam ko tiba di jam ko padam dua tangga dau gisom jam ko tolu sesadapan. Tengki ada ikui koyum yang pai duo sinding semusuhut. Makin awa sinding manta di Heinja Seli Tupusku. Sultan sinding manta di Sitim Bandaron Sinding Tohurino. Miapai kodoga di Jekle. Hino kopo tabi misa ginawa. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Rondo nga saat yak kasangkayan ngayon. Limo nga jam ang kota kampinan ang malasa rapoy. Linasu ngulong pornosiho, abulia kasuku siyam ngatus darja Celsius. Rapat nga patirin rarumput apua amikapyo rumput inatoy. Yo abulia pasaw krakasalawan mayo. Ulawi wawal amati ralong pornosiho pinto rawayaan ngayon. Wangon ngayon ang indang amalasa ralong pornosiho. Tapi yono ika amarandan apalasa ralong pornosiho. Rumatin taka pasukan kampinan taka. Pai pabiaro kasangkayan amurok ang iwi krakasalawan mayo. Ahimpin haling raika ang iwi krakasalawan. Kampinan tanggung jawab takakawin.

0: Kayo FM.
1: Eba! Siok!
2: Atari pambilinan min, raw WhatsApp Ningaw FM. Umang rondo siam, limo, balu siam, onom balu, onom balu.
3: Uy, yo, Ansoho, kerta baguan no kau ti Ansoho.
4: Yaw lingku, nginyak na kain salo.
3: Sanggila na kasuku kareta ti Ansoho.
4: Ah, hindi ya. Bah, kamu, aku taling lingku.
3: Tingan.
4: Boy tarin tarin mayang. Ah, ilang na lahir kareta ko tu.
3: Ansoho, baik ko panalipon pat mong pukal kareta ti. Ilain pagkiranan takaw ti. Reno ti, masusok ralan, masuang kagak kareta.
4: Ikaling ko, sino orangan ko ang telepon?
3: O kau ti, Ansoho, karita baguon. Amon makapajajang kau karita diyo, no? Tikulan.
4: Ino nga, ulo ng telepon to rakoso nakivala, karita ko to abahuon, gano'n yun. Nilong sila rito kay Lee.
3: Ansoho, so, kaya mala kau. Amon malumagad ta kau?
4: Ika, ngayon o lingkong.
3: Ansoho, so, mangkirong ho ga, Ansoho. Ansoho, bariko, bariko. Hey, mamar no yo ko makapajanjang karita diyo no reti ni Ansoho.
4: Wah, hey. Nasib niya kam.
3: Amon nakapajanjang ko reti ni atikulan. Karita baguon lagi ti Ansoho. Mangkirongo ga Ansoho.
4: Yaw, yaw, calling kong.
3: Pai ko panalipon amon mapungar karita ti Ansoho.
4: Yaw, yaw, no, ulin ko na telepon to.
3: Hey, Ansoho, Ansoho.

panay kaki. Ahinta na ang iwit rapusu taka apika, am ahintin ito ra arul ra uat mayo, alintanga am aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu papaponsoy ra lakawan nulumba, patun ra pansor nulumba, am suang nukolesterol ra inan.